0: Ai mai, sei misi. Muni wehri ya mota sheni hata kire. Yo kushere ri hene mahala ko pachira mteko la yari sheni.
1: Ya ki kushere ri hebera o pachira mteko la wa wepa. Prima rutela wa ga oyuo. Ama athi ga thenlya ga ka thelen lya ga liash. Ga thelen lya ga. Ni wa thela no mthela mwana yo le gina khala no wanyaka. Porque ka khala na mikhori oyuo. Ke khala kona mikhori ke na phanya musuru kwa ho na mara gale komwe pa thame ke wata man namu sunne re ramasi we ke na khonre re sha ani re pa ni re ke si so na thama ke na thuma wana mora no thuma na mora ke na teka empa na thame la san thame la ke nya le ma thya ga ke mora khala po per nun se ke ate mwana ko e pa ba la mo ke nye ke fo a ba le gira ke he pa jeno na khala we pa na khala we hano mi genera na to khala onkhalo velela na pa hosevela no sevela na twali na khala tu ah ona kite pa to khala ni poronto no myeri hanwano onto falsenri no sei into ana puya ka ki yerenle yo ndo pia no myeri hanwano le tenri awe mwana ero were yo kitangwele ovele o muwera mwaninyu mwana ola ka homo sole ola ka homa ninyu nyuma heroke epa mwinro wa mwao oi khala na muro epa ka hinyonye ba vale mi ka hi kuma berwani no piwani we isentere ba oko ha miruku ba hi kileliwa ka ba hi phakwe paciencia masi ophaka miva mathyakole na dona kite ba komna ata ndo ena ke phanyeri ri hamute ko lo we ba ba kina phanyela etera ke gene rap na ta kina lanser no lanser ba balengi here ndo phaka okathula ba
0: ba ro khala wera ka yo yela kama kamwe pa ho
1: masi kami ba porque ka khumme khala iwa amwelela vale ka mona muthu pa hi irwa ko onime pa o giwiwa ka malta evarito ba hi ai puta yo ko giwiwa ka khala ivale kane basi nime ba kini mwera hi ho masore wa na puya kini roho lo bakhane
0: ekuluto muni khala nyo ari athu akava nipa
1: nkuluto nkhala ka ndre dresh ana wipe
0: masi ute pasu osuanya tinya nyo ho
1: masi ote pesuwani ya timi miayo
0: mama onkala wawini
1: mama onkala na mikore tonkala we
0: onkala ni papa
1: onkala ni papa
0: yuwa no momusi washe ni ona mikori u
1: mi kamusi
0: maroliala
1: na materesa na materesa
0: umusi anyu niru wa ana materesa
1: aniru wa ana madresa aniriwa potiwera ana madresa potiwera ntogoli alayo
0: moli ala ho
1: ayo masikini mo buela awa parato ana parato ayo
0: ana parato
1: ana parato nto ei mapia kerege muphela kina phela na parato ate potiwa kuverihiwa meme wirwa mna parato ote pesho suwani osueliwa muradiyo le bahe
0: murna masipo makavi
1: kirena gineta kinzi
0: pachenda khala iwipa
1: kipachenda khala ibahi
0: amune pe studio sheni
1: kineba studio egarweve
0: yona mikori u
1: basinade rosa di wendno
0: vale masipo ya lote ni ala tokume video ho
1: nada akume ariset
0: Mutiki toki mokana TikTok.
1: Tiki toki ngerena. Masi obeski sario pela musika saka body olepa estula.
0: Olepa stula.
1: Onopanya. Ayo.
0: Stula yole wanshilole.
1: Yole ba yole tu dama para twale. Amuteko yola. Ayo. Ayo.

0: lelo muniwa noku miherani lakana murati no suwe la ikalelo sawe sora tela masipo ni mvane la ni mwava no saimisi oyari wa distritu yowampula otepa shawene mkulu tu wa onamikuri ohia wipa no wakala mteko mnivara anyo
1: masi ngemvara mteko so mteko ngemvara aga otomidomati epa olema otoma no dumi hamustarada ni majokwa
0: Sino kumihari tu, sino panyihani tu.
1: Eba, wakani eba.
0: Va, mudipo yolo no kalihiria nula mwahimi anywira ho kalihiria ni nsipo na roja ni mpaka vono kalihiria ni.
1: Masi nina no va, kira kinroa wipa, irornene, onnigi va ha. Konga shudaridibu kalai mwaho wira o mala mala. Masi irwa gaduari okatiyo wa panya musuruku, karora gami kinoro holo. Waiyo dambe.
0: Vale viti ukivano rikarikela nukumi haho.
1: Maseni kirikarikela.
0: Unni holy hera mashanki.
1: Aye, kini holy hera.
0: Aimai, olelo va. Amu avano nchene wakuvu wokana, wakuvu wokea, yangwe haru mkwaya epale nensi ponove ha okanefama na awo akela. Ntoka hikini nyua nusaimisi.
1: Masiminyo mpandre ove hana na ata. Nginubu eleliha. Ayo. Mahowere hene ginera nginubu eleliha. Seja atwale ginera kaki paga onasivela. Aginago anera wera podi mutuo kumewo we ove hakani muhimu akule. Na atu alubala niwa musika saga. Kiroga weba basta wereba. Vaginro studio weba. Seja anakulu amera vanogili garela ba. Hemuro weba ayo. Munro weba ayo. Epa. Kinuavi gila gani muhive heke. Musika sana sinamu nohono na masi. Kino ne kai bodi mnogi rwana bodi mnogi hano. So mingi mwakulani. Mohowe roven hana iwe. Epa. Nata. Ngimpele. Nginsuwele. Nginira tu. Nginira kotoko pake letra yove hana nata. Ngishunde. Ayo.
0: Nyumu nungwe nani?
1: Kinungwe ni managa.
0: Makala nanyola?
1: Kakala naga.
0: Nula unkalo na mikori wu?
1: Kalo na mikori. Niro mwara manuele maria sinna we.
0: Masinyo kamurera nurutu ho?
1: Meva Nata Gere nurutu
0: Masiwori karikela nutea ho?
1: Meva Kindi thea thea bahi?
0: Nto Mahawa wera o radio no mnoo bacheria Muro muro mtutua
1: Podo yere nyene yeyo Ayo
0: Ai mai, masiamu lamu wano kaliheria nuwa niwira mkeleko holo ho?
1: Niki kaliheria buruge niwatela gihalela, mika na wipe. Kapanya dibu vale kapanya ese, ese nguanda diawaya, ese nguanda geraginro studio kanda nariwa, ni murema ona atela. Ayo.
0: Ona atela ho?
1: Ona atela ayo.
0: Mwa ipa vale vidi usanyo na asistiri ano?
1: Na asistiri nawe, sinasivela nawe. Ayo. Kutoro wepa, unasivela bahira, iya kama rogo holo ayo, kusambi. Oni kalaga, melo wepa. Okura laga okura tipu, kinera kapanyi wepa. Mamuja kuyole bahiki mbahi waka, namukura sowani iwe.
0: Toka mna atelo otaratari wawani uwa, shitiana pahasi malisa, uwe saimisi ule.
1: Masi nata tipu, otaratari wawirwa, hononi wanyaka iwe. Masi nata. So ba ketaka epa puti ya mameni nani ra saimisi hali ba hie saimisi oh yoli palen roche rule ba kin shukrela yo puti ketaka na maraka ani relwa na ale masikanna na riwa ayo kini relwa ba hi
0: asuela wera ya kala mvara mtekwana munchene
1: asuela shavanchene ate puti girena maraka mugemesha gireba ngoso wela ndinyo saimisi girene na maraka yale Ale kanna nero ni nroa hwakala gangi go hetu porque asuela era mtekwaga
0: ayo programa hu la vahi na temelo makisero ni waya kahe kini kwa tu la ventu na nyua lela mafanyu ale ani sibili ni masipo anyo mo toki hera masipo nina anava muhima wera kahe kisimana yo munemu ipaton roger
1: go toki hera bahi masi epa kirnaga nina anava kinroa iba mekaga ndo kirage phanyaga magondo tho kirage begeto
0: Mutinto wa masipo mnepanyu tia mkoto mleshake tu mutinto wa masipo mnepanyu tia lala pahala kamnata kahe masipo ikunya ho
1: nata egunya nata nginata kahe
0: no hiswele
1: epa olavula yue kini lavula masi wera goto ko ipa ne egunyo ginu buwele liha nata nata nata nginu buwele liha
0: ayo enale la nyuma fanyu katula ba
1: okatula ginale la kama faka ginale la wera epa ale ansivelu anime e kinava ha lelo agirele ge agimanele ge makara ge roko holo
0: mohimi avawira mo kana mashanki ho muni kana mashanki ho muhina woho lela woho lihera mitako sanyu mulepo okali heria ni mahiko enya la kuni weria weria muni mpavela mkina ako
1: gini mpela epa okala wakale ni epa kira ki kodiyo ke ra epa kini mo okali hera ni kini pela ba hena vanchene
0: wale mwapanyuwe show muni baka kavili
1: Masi isho nkala wiwanana. Ayo. Buruke. Mutu didibu isembulumi gini miya desh. Esho yovo. Orwa.
0: Masi maoto kwa limbe deshila.
1: Masi. Kini limwa ka sete. Kini limwa bahe.
0: Sete muni limwa?
1: Kini limwa sete. Ayo. Soki hitongo. Soki himya ka desh primero. Ayo. Dependi erine shwaya ayo yokale shwele ura enrowa niliwa mkwara gera ayo kale sho ura epa orwa niyo thwela epa kirna mwalia gaiwe kontra asunto amwalini wata sovira vera msuru kuo teshi onilevea
0: ntola owe meliwa wa mkwara muhimi anyu kavi
1: owe meliwa wa mkwara ndependeri patara ule ongetana ayo kimule elaka ni iwanana
0: masima otoko rowa
1: Koto koro ayo.
0: Malimba le kavi.
1: Masi kalimba le singu.
0: Vamalimba sisa saa mniri haka na msuru kula mtume lakani?
1: Kalimba hinya msuru kuo gintume laka. Mkinaku ginroha ku studio, previdio. Mkinaku anamu amuya. Ni ala ngi kali hera tampe. Kinava haka pa. Kereke nini kawana.
0: Vake voto ava mpachendeanyu panyu wa isho yeyu evandrianyu. Mwondeleanyu wera kovare leshe. Kino na vale mahawa masipo ho kamuna yetu
1: masinata ngenati
0: sheni mulipela ne mulipelo panywa isho sulu pale mbahiwe ka 50 mahale mpachara ka witotela
1: epa okhala tu okumuka thula ba ho ayo masepa ye kinro ko phanya ka holo kinro varala ka yo pa he
0: numero na sho
1: 826 00039982 de número naga.
0: Kileke?
1: 826 00039982 de número naga.
0: Ayo semi si hi anova kandere wash kulani no pentelani opaheriaka munuheriaka miteko ya sora tela masipo muhima bawera mno opacheria mpachendre maisa na mwaka wa 2025 lelo mpahereke mwono pio ni pia kuinyu
1: taboko shukurela
0: sisa mniwa ni mali here vava nilaka na murati na osuwele kalelo sawe sora tela masipo ulelo vaa na aiwa ehantisi ya saimisi mwavano oyeru wa distritu ile wampula utapashu na mkulu tuwa onamikuri wampula Rajabasani Rosario Angelu mpaki sumana entarla la la

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Arriba! Arriba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wira muroku takutheya ni muneta ni noni no patani. Pamukumi!
4: Orokhala wira ninkela wakhela muxukhurwana a khaka wani vo kimphavela wetetele yonye mosa yo rera wahiyo masumerika atunno franko nkhalisisapo yo watta
5: mwaha waxeni muhinape ani musi waitaaputhanaaha pa franko anniphwanyaneya toapu nthesisapo niyo khweya waaphwanya
4: itaaputhanaahapa wakhaleke wira no musivela
5: ayo mwaapara iyoya sookhweya masi sote posivani okhitimana kinoorowa wooxuthihano thokiha
4: kihiwa sara kinoorowa mananiha
5: mukiroromele miyo mwaaparaka awa noorowa osiveliwa
4: nakhe olelokaapeiye muhu sa itaaputhanaaha pa franko
6: Alima.
7: Ayole la kereru si baba njene.
6: Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka olwa oya owe minu sara. Iko hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
8: Nirento kohiyo. Mkale noyo ya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Bye,

E hapari yote pesha orera mniriliwa nyuo mpatani mulimi ni nama huwa inama. Wakalawira mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke luaya ti eloja akroveti. Nikuri ni mwosana asueli arimatekniku otu kiheya ni anguakerlani oratenesha. Eloja agroveti, yokala na mirete solo lano ni okapelela mihuo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amwa pompe, iye inirilua uwiva ashitu mirimani ni omokoni. Vamosani kina sinjene, kwa isapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume mirete sohiana ni ikaruma solima vamosano huwa inama. Agroveti, wenno, okapelela emata nyuni ntatananyu, wenno, wagroveti, oriaya mutimakelu.

0: kamwe mano yemele yemele yemele
1: ari radio msampeke paito ngisivela kanguri yana kavale
2: ayo onto ka hetu twa komka ke erote pa
1: rata ka eswa komwe ring ale tal gutoro radio msampeke pa he
2: ayo
1: ah ke weme shega lauli
2: va ankhale ko tushemba
1: inkhala mtathayola u shkola apa he
2: ah sina naye
1: sina kame kinithani wa shose akasi urikisho na dokumentoni nyana mutathane mu kinithani wa normal abo uhiyolo mpaka historia ka kirola tana normal abo wo ayo
2: apa chendo wethani la sina natani
1: he ke pachero ke thanla pahana mpaironi ayo kwa wera I holo nkhala mwana wa malabo alopana pa ikwa normal abo normal abo ni kilibale la pahe mashina wa dokumentoni kilempo ka shose akasi urikisho
2: masi amulamu owani iwe akume
1: so nakotokotho ngiwa ya vamilova aone ke wereya mashinya kine ra ke mwetana ka pa huma trake ne rowa
2: ena vela vili ha ana munchene ena kunsalu ila pedini
1: yulu pale mwana ama ena vela vili hana kunsalu ila yo pacheria enin leshaya enerjia wirwa ayane phanye nerishia lopwana nini tepo khala ka bo ripela eyo tiyo pa kere hata yo me kinin lela kirya no malava ayo ye yo keroni ka chamiha e kine malenle o le sheva ndu wa mphepu e phiro rek se kine tele malenlo na hene vale enta mte thola ba nin lela un lela me shume nerishiele ni yo thikela e hospitali nini phavleni khuvelene va ere o rek se wa kere ke uni wa shilo ayo hata nu ya khumelela a tho o we melela ho a tshiana ho we melela sera go rota ka ha mphirono wo pinha nini ka tsami ha yo mukushana mota paroni ho li ha mwari hu onkhala o turuwa sa wa ba ka mphirone ne spiritali yo tu nenne pavela tu si ya pili ya so te poni ka tsami ha e kulutwela wa ku nsalu ri wana nropela
2: yanguri na keri eme ena si vela yo tivi
1: kanguri ana keri eme kirera senke se vela mashinye ri mwataro senne kisivela kaiwa ki hapari sa mutathane iyo senne kisivela shakine ku eyo enne kisivela prokarama
2: masipo
1: ankisivela o iriemi wiwiwo entere ale anipa sa masipo alale opa cheria onne kisivela warila kawiwa korwa vitor salemo ala kawiwa ka se himyaya senne kisivela
2: Ai mai ohano okhala ba irwo wiran kuma wo winino
1: kenre ken khala mtathelo shkola ona pakhala baba wa ku salwe baba ba
2: ya mwiro muntimakela ya mwiro muntimakela ka hoye
1: aa ka malo athara ko tuli ba hego
2: to ya lele ka mateni awira ki ha kunya lukutoria le kerin hote ba
1: magina lela ka tamar kana matimilsia wera we lukutoria le kompanya ko la bulano ratyo msapike ko la bula aa amara kana matimilsia ka chelle wa shilo ha ndu matipani pa ro matipani Entao ka thalia ka uigo ah mwara ka ukena ba isalamu ah nana kene na macha mwara lifo nkalu matipani uigo ah nemlama ka pentu estrapwe ni muhima ka patula ulelo mkulu woni ah ya lala mia lokena ba hasa ba komaso
2: kanero wa shkolo hano
1: nemeva

0: kaheko hano ankuma wini
1: me kinito oraisi mwana kerekento ayo oyariwe kwa male tu
0: ayo
1: ame ka mavele
0: atwa mavele
1: ame ka mavele
0: ayo
1: kathona hano anta ukumela kwa sara sinyoa na kwa mola kinati ke moterno mwa ka mukhanwana rope no khaba konsano
0: bula pano no moliwa
1: mashiwe hero ne yabo
0: no moliwe ra kesheni
1: mashivo ochawe la tia nao ero mahawera ni gele ki hiwe uure binyu ni gena ko to hi gure bi na ta ba gure ka
0: he
1: a te mo ta ta sa kumela mo lu ma wa wo
0: a ba amula mwala ya ni mutapa
1: ayo te ni ka panga ni ma pe ya aye mi ka mpo fe shure iwe
0: he
1: anta na nguri a ro thume binyu anta me na li ba ru ngura umtho ka panga ni na kontor la ri ki anta ya ka bo bo te no kumela kwa thara ba kamungela o le wa gi heria montala male ayo
0: Manto iwa ruya ya mo yente sa ya thela ahala mikaya
1: Ashinina no ki ha kwa na puya nina lova kasultero
0: eyelele thukwa ya pahimwa hawo wi yili wuri hina pavela via
1: ta dio me kini taravari uhiye garo mashino taravari ba gathi sale one ere ahi unya shi unlocko la athina gathen lagao ola buluni in rasha kherot ya ibinti mabita
0: to hi hiela nuri ayo
1: mashimi ko taravari ki ruya kanno mashibu gani tepa kake ne thweka ro chechule liwa porque yo gani khala sane ki ruya gani sane ngerna nga mashkina shkona puyo khani ne kini ki labula ka ne kino shkurla ne lukuto rapo ja asani o kha moni phana ro pe no khwa kun salu ayo
0: ayo hiyo ba ni ha shkurela ni hiano ka kini na bela beli hana munchenen
1: ayo khan tarin la mashin tarin la elata mashana khulu ampae romu yulu ba me ki yuwa na kini shin la ya mo phe ke nerjia Pashkonta eva anan ropen anaheni pashkonta mutathe mosaro ke diferensa so ni ri onaheni ke hospitali ngoko ke shipepe na na pime sokoro nikale pime ni gore fepe nikale wo chawela ka ayo na ba yeme bartsamole ansi stava bon ni ke na shkorla kuma baba kerekento ama na marna phulu amar sherdeli amar lupistu mulu ba ga nakilntula
0: Ayo mio atuko ene ngerere wa shukurela
1: litera ga shosa
0: munero kwa shukurena mwane
1: mashimi kini piawo ntani na lava no kwa mola porque mi kae mi kane bonta ende balane ntavanto mwana aka ona heni yumurtha nyigo a minya ya hiwe malele mindo muluko kichale ya e parake vashkonto odinyo kepanya kwa kuma rajibo ya sani kahali pela ko no komana kinashkuanla mindo anaka muluku akita kalihale okidera otakhaliwe yoe manto kinata nana puya nana mwane mweta kan salama niminave mikini moko shukura ne poti yana okithama minywa wa mashikiro ko shukura mirana ka he problema
0: sipo mphela wi ukathula va
1: min sipo no ke sevela chava no ka sipo nlenle ipale ipaka na konta era ka era eh oni phe muthepo mukina ka machorane muthepawe so ke hingweranto ombalheria
0: Cheno pavela kansi pona shurupu
1: mashi o ipa khamulolo ayo
0: o shukurela
1: nime kota pathapela kali mambu

E hapari yote pesha orera mniriliwani nyuo mpatani mulimi ni na mahuwa inama. Wakalawira mwahati olima ni uhuwa inama. Mapuke luaya ti eloja akroveti. Nikuri ni mwosana asueli arimatekniku otu kinyea ni anguakerlani oratenesha. Eloja agroveti, yokala na mirete solo lano ni okapelela mihuo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amwa pompe, iye inirilua uwiva ashitu mirimani ni omokoni. Vamosani kina sinjene, wa isapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume mirete sohiana ni ikaruma solima vamosano huwa inama. Agroveti, wenno, okapelela emata nyuni intatananyu, wenno, wagroveti, oriaya mutimakelu.

0: kumiaweu.
1: Engkale shene. Ashapa rempa engkale shene.
2: Maskini mwanyi hera onikala kwatu.
0: Nari.
1: Kaya. Aba para Abdul Karli tu shwe rasuela ithale ka ko hemune suele thale. Eh? Eri amuthikele khaiwale.
0: Shapa teke.
3: Kavira.
0: Kirina muthupiaka. Mosa. Oliwa. Oliwa we muthupule. Eoro ni pawe. Onwe hawa iwo kumia we nikale sheni.
1: Eha tipa. Kanyi hereke.
0: Ayo.
1: Enkala ekopu.
0: Ekopu?
1: Enkala enika.
0: Hei. Moki vara.
1: Ko varan shen vare ko.
0: Enika.
1: Magum siya kenta. Enika tenero sa. Ka kunle ba shiki no ko hanye nyu malenle.
0: Enika. Yamela ka emel kire no mela bade. Empacha rabatina roido sulu.
1: Ay.
0: Enira kire.
1: Mere hai. Yima vale nawe hatho bathi.
0: Ayo yima tho nawe hatho bathi ba bale.
1: Neha magupyanyo. Ayo, oshikola mushutende she ne vare ro esmanela.
0: Esmanela kire nkakhanle os o wikapelo soma oratene. Kakhanle o pakai porova o interegara tarabalu ka hiri waka.
1: Ayo, masemuni ro romela.
0: Ayo kini ro romela.
1: Ah, bodu nkuma on yowo.
0: Yowo. Bashi konkuma.
1: Ah, konkuma.
0: Ayo.
1: Ono kuma bilmen ji zero. Ayo kote pa wa shukurla.
0: Nime kote pa shukurela.
1: Kenro ala buli ha ama apara. Ahe ne? Kino li ala bakhani nsino nani?
4: Ega. Unisi.
1: E unisi. E hali?
4: Salama kai hali.
1: Salama. E muru hale eshe ni mustudu imulelo?
4: Musika.
1: Nkaibane? Musika.

0: We power Billboard's entertainment. Ni kuruni mosani pake ampanta radio hiena hiena hepa fin sa ilayo niyasan. Mulaka mito kwa samihina sa radio si kuneleka no kulawa e radio musami kulishinga. Musamiki, 21 horas ni 15 minutos.
1: Radio Musambique, Niassa.
0: Samawani hiria programa intalela no Radio Musambique. Karibu ni uri na wapama.
2: Ukavihera na orera. Oletimru wa programa ya Samawani yolelova.

0: Non, come dice di gare in telefono io.
1: Vabbè?
0: Sempre ora io te nabbè, abbè, abbè.
1: Ma ho finito, non c'è.
0: Ma telefono, Elena, halona, sera.
1: Ai, ai, attende, Yarima.
0: Ai, mulote, mi guagne.
1: Ani kopiri.
0: Ah, we know.
1: Eh, kama suki kusha.
0: Mesiwewe ikwa kita na ka upanidiwa kani kopiri. Amara kama hikuwa na kititimia.
1: Ah, ani kopiri.
0: Mesi mwaraka. Miko okona tu. Kanupwela we enivele ya shikola muranyo. Mwacherenrene. Ano muhia kumpaka katolika, universitati katolika. Mwapake, mwapake ekonomia.
1: Ani kopiri, kinona mo. Usuru kuki eponsuti ya winyo. Mwere wii apitimpina kinchuna kwa wahusere.
0: Si, mwahusere, purke munona tumuteko ni munavaranyo. Musuru kumuna kila nukala woyeva, mwahawi heni hamu anaikalasi. Wana mahi kwa neprisizu heni, muhusere vanchi para para heni, mukaleno neharu heni, lero aru enkwadramento.
1: Ani kopiru kisive liha.
0: Ha, enkwadramento hamu na mkwela.
1: Kina kwela, ulo.
0: Si, damu yeko shikola.
1: Musuru kumusive la ya bigi hichune.
0: Ku. Asikuinyo ali, nikina unaka ni ipashisa, muka kirikikiri huyu yako, uhusere huyu moteni ya mwani. Nanyuwe na mampa kukursu noturnu, mwacherele nivelanyo, umuteko ni, utambeo umuteko ni wanyo na hala tambeo ngweliwe ehiche.
1: Wakilivela ruwa ni kopiri.
0: Nada, kina hala kuolivele keni. Peni menishu msuru kukina akilaka umuteko ni waka, wakani wakani kina haka kuolivele keni.
1: Chabu ino.
0: Odi. Odi. Odi. Odi.
2: Eh, itelo saka yebaba, eh, alopana.
0: Zikomo.
2: Yebaba e hodi yo.
0: Mija twiki ni wiwa wino. Zikomo, zikomo, zikomo, zikomo.
2: Ku ku ku ku ku. Lebele liwe.
0: Apuya yuto.
2: Na tutela itelo ya bona hela mareko.
0: Ah.
2: Lebele liwe esto kwe. Kai ni gilati bale kwa.
0: Zikomo, zikomo.
2: Ani kalamano. Ay. Nkahaya ntalopana. Uru urela. Itepaheni.
0: Apu ya mi kiri mwona upwele wana kinera oki shokole.
2: Ayo. Maana ya tu yuruwa la kabito iya. Kana
0: sopa wana sa. Iya iya mutu wa jivezi ji.
2: Makubani mungu umelela sa.
0: Iya iya. Mutu mahikuwa na mungu upwele bali mutu wa kala reforma hiha.
2: Mm.
0: Epe sisi tambe ui shokole.
2: Ika ika.
0: Sinao apu ya makota rapina la makutani.
2: Mpaka wali watu ni kopi na hulu wala. Erami rao.
0: Hulu wala honopi hapuia.
2: Eka ekai.
0: Hulu wala honopi.
2: Eka ekai.
0: Na rohika la maino. Honopi
2: hanari. Honopi hanari.
0: Si, atopoyo.
2: Etoko toko kumi. Mutu wa ashaka. Erungweshima. Mataraka. Ntapasa. Achia mtu wakala mkumi. Okumi tiyo uu.
0: Hata mirabo ama hiku anone kive haka kumananu.
2: Haa.
0: Anawe hii kenda nikopiri ke imada.
2: Kama ino.
0: Ke, hane ino kana maino.
2: Haa.
0: Anikopiri ke imada.
2: Ke imada.
0: Ke imada. Apuya. Apuya miku upwele kinera. Oh. Yewa kwe toko ene anatumpu ya.
2: Ayu, ayu, ayu.
0: Apuya miku kala ni maso wanyo.
2: Ahe.
0: Kuhupwele tu kinera. Apiti mpina. Nivele.
2: Ya.
0: Yeah. Ha, no, haine nivele ampati.
2: Ah, ka atuno wera. Kukana muhava, kamteke nilake mpeto kwe nelele, orimumu, nivele yeah. Heni yola to.
0: Eshikola.
2: Ah, he.
0: Kero we asiwele.
2: Eshikola.
0: Ya.
2: Apiti mpina.
0: Ampake ekonomia.
2: Ah.
0: Kwa katolika.
2: Ekonomia, kenele tuwele, yo kontari msuru kwine.
0: Ekonomia si chichu sote sene, nari mpando muranyu no wani.
2: Iwo to, alimu anjere na iwo.
0: Apuya.
2: Iwo wani, antweka heke to mtuwa suwele msuru kuwa kwa heiwo.
0: Apuya, ekonomia neri wa, todu konjuto de, zinso muranyu, sikani. Wano muranyu no nyo, arayeno mutumukina, na takanyi hira sote sene nsasinkala de
2: zevolvime. Iwo, emoni here, apitimpina msuru kumkuma awe. Yuta na asaya.
0: Ayo shikola pae.
2: aro shkola asome
0: mkai kini seruhene muna kibahani anatumpiha iseruhene muna kibahani
2: iwo antuna iwo antuna wera apitimpina aroke oshkola asuweleke msuruku
0: so the same
2: mashivava iwo ahubu wela sana
0: bravuti
2: anikopiri yere murula kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk pura somalo. A pitimpina asome orere nrawe. Ole mayaka. Ale asomene awanrene kuosawe. Olimo awe hanyo tata. Nikopiri.
0: Apwe, muhipakere traisa utova.
2: Vakera omaki kinupuwele somalo. Nyungu heri kwa mhasike weta pa. Mupuwele somalo.
0: Ya, nyungu ndota mekanyo. Mukihie na mikilote. Mukihie na mikilote.
2: Mkahaya.
0: Echo ela muna lutuwa nyundrima.
2: Ilo koteke.
0: Nyungu mkikale la nyundrima. Mika ahimaka pale o anatumpu ya lirahali ya kiva hizero za pama. Wano muni ya hata ando. Mwaba ahusirava le. Yuhu upuwele laka. Hakupuwele laka mkale hai. Mutiana ke mutiana laka kalai kalai. Aki hiyo lelo.
2: Iwa mwona ya mwara kaliki haku sa koskola. Iwe nere wera mikiro futuma. Ankono futuma wera lo shigini. Masigina ali la somalo.
0: Apu ya iwa nso ambisam.
2: Ata ata anikopiri kina ila somalo. Mutiana ntoko apitimpina ni makubwa wale orere nrawe ole iwe omusomiha kahi mweke mlugu yo
0: wana natumpi hamna kelela yo mtu warero hisomeke
2: iwe kalike ntoko mio amwaraka ani wone kumakwani
0: iwe ntwa hiwa nya
2: atu wona iwe mare kumakwani
0: anatumpi ha aldea
2: amwaraka mio hankumwani paro kumwani tenku kile pela message nema yewe kinuwa kuma kinkeno pasare kinkeno tumosipa kereke shtapo
0: mi anatumpwi anatumpwi anatumpwi muhiwa nye munso eora yotene kikulashti kummatani epulashti kummatani itomate muntuma mekanyo nusa amare nye noche la kuma vanumi anamara ke hiusere mahayo wui are rasha
2: kinkoso opasawaka
0: apuya
2: kinkoso opasawaka
0: hey.
2: Miki hintuna kuchidi okere kere kina ila kuluiro. Iyo mirukwa na yeti laya yoyoyo. Yupuwe nini seme omalo. Mashiki nale la wera iwo. Iwa nora paru. Mashiki iwa mura pihaya pitimpina. Aba. Ayo.
0: Ete mali.
2: Ahera. Kuhale la wera.
0: Anatumpu ya. Anatumpu ya. Nyu muhi wanyea.
2: Ayo.
0: Eha janyo ni anachama. Ndendendendendende. Ni matipano. Ni matikano.
2: Kuhene hache. Kinkoso pasawaka.
0: Hei.
2: Kisule kisineta.
0: Eha chempu mto kuna chama.
2: Kukoso upasawaka. Ale mio iocha kina atumela. Ikuo. Aniwa ya sotene ya kintuma.
0: Ntao.
2: Ane wono taka tatatatatatatatata. Yale kina atumela ka ipomatayi ha. Etele kikangangangka. Musu kwaka yole.
0: Apu ya mini koo piri kupwelewa marake husere vile mbu. Wano nyu itumu mpakanyo. Opurutu yoyo muna pakanyo. Mutuwa maari yetenke husera. Evideke mnupula wima hikuano. Asitiana vanu. Sana modo husera. Asitiana tene no husera. Vanu nyamari nikilatele kiru. Kintalene. Kintalene. Ate. Ate meji mikaliki nini. Ate manyangu. Ata maari nye none ya manyangu wale. Mwawe neta.
2: Miyo kinale. Kinera omalu herike nkale ilingwe.
0: Yapuya.
2: Yakiwa kuruma kawa. Kinane lawera. Omalu herike inari nkiwale. Ntukuhale ilavo.
0: Ayy. Apu ya iwe lamina.
2: So malu kasinsuwa.
0: Nada. Apu ya iwe ne lamina. Inumare. Eya no. Eya apu ya na tumpu. Eya. Ele zara.
1: Ehi kashu kura mamole loki wona lekalae. Kimale simana. Na mama yochela kawara kangwe hemwanako lima uu. Ehi. Odi mama, odi, mama,
3: dabe, dabe, abuna,
1: mama, hey mama, kiwona leni kala, ina uchelo vinyora kama one mwana,
3: omaja, ukanyuni, otemene mo,
1: apapa kenlonte
3: boni, otola tola, ya wo, kiwale wi anro wa chumpi hawo,
1: aha.
3: Masi yao akala no mahaya.
1: Mm.
3: Osilo vale. Enri ya pitimpina. kachuno wa usenre we okanyu niwe owele wabeleke musurugo anikobira hokodongwa ya wana osive dibwa
1: baba muntuna ndro hiyo universidad
3: ka usere ewa universidad katolika
1: baba uyeni ikuruti
3: ewa no diba na halu kilibelaka
1: moreri wa mama ama hokuwa alo mwa mwa mwa hiho wera nsome wikali wera nkilati kwa ni maweheke na mwa nipa hii
3: tani kopira
1: mama moreri wa
3: kete kete ewa kono wakaru
1: Mama baba
3: aniko biri yende ka usere shikola universitat katolika
1: graduare
3: oh no ekonomia
1: munkomba ekonomia wowe alikele
3: musuru oyi muhaku oriwo
1: mashi mama yokale tremoha masoma vale porque masoma no pahe kelasi mareni anus desima segunda munkela ngolo Mpanya nsuruku, nteko wale nsuruku mwa njeri wa ngati wala papa.
3: Nashu wakona kamota kinsiveliwa ka.
1: Preke.
3: Nani kopiri.
1: Preke nyuna papa le nyumo wakarela nkithi ya papa la nakala mulu vale. Onkile wa papa njereko reformari.
3: Miko lela biti.
1: Tambeko mariu impreza ni njereko mala. Ya mala vale mamangala naka nteko ngati wale.
3: Miko lele. Adubo na lahecha papa lahecha. Iii. Mchikede apidimpina yodi. Apidimpina. Usure na mahapa. Tiele kinolela kawibwe. Mwana kama hapa.
1: Mama gina pakaka. Mwana kwa adimiki kwa zikia.
3: Anamweri kio hiya.
1: Inna tari haikano seye mungile la. Ama shumama hiti wale yele la yowati wala papo malo. Ala uye wera ika kweli wa mwaraka. Ahete tabani wanala wera kihulu vala na chikela nino wera kahuwa na mwana.
3: Iyo kana kulana mwema kinolela ka apuna wa chichi mheka ya wadeli uhulu mausuwele ke mulu melo mhakulane ke
1: mama meka nosanyo kini na varo lewani unkinghi ya
3: wera no iha na mwera adena hala weche hokolo
1: haru waka hiyo wani wakila atelo
3: wachari heke pahimi nto nani kopiri kete kete
1: kena chari ha mama
3: vante shikola ye weki msere
1: mama puha
3: wana kolombia
1: wana kwa mtu mlopo na meji munera mroki mwasomeke
3: ala no kumiha msuru kwa ya mpodo sude wawaka kompira Eki level.
1: O escola.
3: Cinco, seis, sete, mas não liwa ni iva.
1: Quatro anos. Level iwaga.
3: Olo, é que rola quatro anos escola.
1: Mo liwaga.
3: Olo.
1: O malo, nunca se mako hiyo tana.
3: O hiyo.
1: O hiyo roe lekeni.
3: Ah.
1: Iee. Moreri
3: wako. Ane kanki hoveletu.
1: Mama mwa avari shesha papa mahe matatame.
3: Minto. Opajera na upajera. Ka avari na matatame. Yaro sarakatuwa mawakani masha hokolo.
1: Ava hokolo nila awara kipwa hoani. So teni kamali herekina amwara. Kwa mwa avari matatame.
3: Ah. Waka usera ekonomie yoto. Wuuu. Ichu saya ye. Mwa kwa yode.
1: Mama mundroka la kontabilista.
3: Oh no. Kone dawe wa manaka. Ure riwa.
1: Mundro kala kontabilisa mamali hayo ekonomiyo. Owa alikela muhaku nili
3: gabineti. Muhaku wani kopiru otene.
1: Oya no wani kopiru munga marani wale kemute kwa imo.
3: Mwagi chana toni miko usi hekeni. Habidimpina ure riwa.
1: Ure riwa mejmu mamai.
3: Ani kopiri.
0: Ape.
3: Edo. Mweheja sana wakilanyo.
0: Ah, kuheta upama. Watu kuena laruwa na tumpia.
3: Na tumpia.
0: Nto ya apa chira wapanto. Hei, mulo kwa nole iwanye.
3: Ndriba, mikuzo hole.
0: Akusa siyaku.
3: Alo chani?
0: Siyaku. Nyo, ii. Ato kuhale la yoluta. Ah, maka kendri. Apitimpino rena rena yole nukendo shkola ukenda nhala wapirisiyara kanu unani wapirisiyara na shilopa na arwe ikendre miyamaraka hemvinyo kintale ni na mpodo kumo kintale kinera ay mistia yu amari kwenye ukala ni manyangu porque mutiana ukintale nukintale ni ana rape wora heni uyu afinale para woni wa mutu wora pa kama kipisuzi weta wano urapa ukiratu ukintale kukoso
3: achundi hala Achungu hada yiyo wito mi kihira peke.
0: Mreza.
3: Yiyo kihira peke?
0: Ah, makonado, atipa, yirike pitu, pitu makuta
3: ya kogu. Nrima.
0: Ay, olento. Kuhiwa nye.
3: Ano minto ko olele na nikopi. Eshikoda ko oweria.
0: Matanimu.
3: Ni epapedele ka akushadaka. Kiro hiyo mteko nime.
0: Ya.
3: Nusuru kuwa wela.
0: Mwaku.
3: Ola.
0: Mafarangwa lento.
3: Ani ko biru pena tiwe iwe.
0: Misa na kisive la farangu lo o warikiwa. Ni makura.
3: Ani ko biru. Matia peta na kamuniwa. Omu hicheke makura manjene.
0: Mesha piti mpina. Keriwa. Naruwa chereruwe na musuru kuhini hao. Kukala ni sekreto. Arwe siri. Mi omuteko ni waka. Kankino na pama. Kukala ni prosesu.
3: Mchengeni.
0: Yerwe. Wote riwa pahiki nalike lopio mteko ni. Hakina hati timiha. Ashitoko ino mteko ni. Yerwe tambe. Arwe kinamui yapa. Arwe a kwaturu. Kakini hini ya ini rwa kwaturu.
3: Mpapelo soja ila ye. Ani kopiri. Vamo avinya anyu mpeheraka. Yiko baka ninipuka. Mpahaka mrampene. Ba kama pia umiteko ni ora yoli kanela.
0: Ii, mika na pia. Soki, atu umiteko ni okitara tare na eraya. Kwa miyano umiteko ni wile, kina haka tau muta akari, oro romeli wakari miyano ni kopiri.
3: Ani kopiri?
0: Si.
3: Kwa suwele? Mika ni, wachumpi hayo muna viranyo, wachumpi hayo muna viranyo, muhina hiya. Tiba mwadeke lanyo umiteko ni, ha? Ni, usera sase ye mota anlojaya chumpi hale mama akulena nasi kwinyo
0: meji apiti mpina uikariwa kihandleva kani kahi kikariki kina hala ukhalane karimezmi uu ya pali kilevele liwe ankinona deposh tambe kuhote riwa tambe ui arwe nehe arwe heni komputador ele ene riwa nehe enalepiliwe ne riwa hene
3: panonyo anikupiri si. Mwavara nyusote nijia, mwonela, mwavara, mwonela,
0: kutuwa
3: mahali ya teriwa.
0: Hei, apitimpina, kihote, mi kirimote riwa.
3: Ano kihote riwa mi?
0: Kirimote riwa.
3: Yokala mweranyo.
0: Yavo kendraka.
3: Nyuna achumpi hayo kala mweranyo.
0: Mi kuhole ilani.
3: Mi kuhole ilani. Shikoli. Mi kinakela msuru kuhorele.
0: Ye, sikapama.
3: Mwama omoliwa kontanyo. Mwamoliwa kontanyo.
0: Mwupacherati. Mwopachera.
3: Mwomoliwa e kontanyo.
0: Hey, minki kariwe. Mwumpachere, iye mwomoliwa e kontanyo. Mwomoliwa e kontanyo. Meji.
3: Yomu anasuwelo mikano kangu sera. Mwingi koharumiruku. Omu mejeleke.
0: Nyo.
3: Eh?
0: Nyo. Mie epapele nkakende wiko hikariwa. Mpachere hihano hawa wikendre. Mie kimpake
3: kontanyo. Yomu anamu na muhovela.
0: Hey, manu hovela wikariwa.
3: Yokala muntikinanyo.
0: Kendre, ohovela wikariwa.
3: Yokala muntikinanyo. Mwambara ichimuhile heri.
0: Ae, mwaraka, muhereke. Vanoti mahiku anu muhusendranyo, muhoteba vanu komportamentu, isi muhutari. Nike? Ate tempo ile, muhusendranyo vanchipale, manakititimia. Vanu muranyo na licensiatura, ae, muhupachero kihasula.
3: Mwiki chichimi heke, oveha mumbehanyo.
0: Vanu, apitimpina. Nari kereke kikomoliwe. Muna halo kilela.
3: Muna
0: halo kichi, ha?
3: Muna pachira ichonte nana.
0: Ii, haino pachira nana.
3: Ha.
0: Epre sisa chifezi mtu asuwele, ahuseleke sa muholo. Porque hii anu nuhupweleke so sa mchuli. Epre sisa menu nuhupweleke sa muholo.
3: Ani kofiri. Nguwa herere muomoliwe, muni mwone chwene. Olelo wa minki locha.
0: Nyo. Ni pachiri hii anu, kihakuwa leno uomoliwa. Mishiko uomoliwa, kina halo kalamu kumivateva. Nyona pitimpina. Musuruku muna hedla sempere grawo pachera. Masa wala musuruku vativa huwende para alegria. Musuruku towende para neha tristeza.

0: radio ovira kamawani e programme ni kumi hero emisor provincial ya radio Msambiki Wampula
1: makuma sumunga tukanye babari hanya ho bango hero wasmana na kulandwa ka mukulutu wa omakasa makasa mukulutu mosa mponya ne yamawani mwa posto administrative na maita e distritu ya orapale masiman to kala wera ki hile liwa na kala jilo pana ka panya ka be thata ne ne mera ka ta ki smota tukem pamela ka wera ke mele baba to ko ina la re men le vale ne mota ya vale ya kuve ki purule ya kala wera ani mwe mereri ya ka kuve opia e gluto ene le ka ka to ko ene pa so vere no
2: te kola ola
3: nyuma na maka
2: amu mwiro kuma wo para wo
4: baba warista gini pia okurisamento wa mare gini pia mare hospitali gini pia gina holo wereiwa eh omaka sa gini pia inayo nikilisi na Lazaro mwana manue
2: bali ni hiku mnaku shatwa kavi
4: kina ku manaka yao ah
2: ai mai atokwene kimpelo pia omaka sa pirosheni
4: omaka sa Epiro yele anona la mono la wotia nawo ayo
2: ela eprocheni lenkelo wini la
4: omarere hospital inro apa himphaka wo fabric wa servesha wo au to hire stara tele numero 1
2: taki simoto kuma para maka sa muhimu ya kakavi
4: o kuma para maka sa o mercatinyu wo himwa kala ka 50
2: he baki we lakano kikushava maro kile la 50
4: miloko mitano pa ina
2: okibukula
4: ni bo kwambu kula niwa ele e pere swa huinya le markarira usiso we raba ro maka sa wiyo khale ke meloko mitano ina ayo
2: ayo kerero oskurla ni vani nkelo kumaka muhino kati pakani masimpatiro aba hama koma so ama wa kereka kunyata mwire ko kuma na twalo radio yo vakena holo maka sa
4: ayo mi vani kinna ko basa musi ako thene na mama ka na mara ka na sha para ko thene kimwe na kata kisimota aba kindu kuma kana holo dokani ala au radio RM Mosambika aga holo maka sa wan pelo pia ka hie ke uga ke ma digi ke na yo no beter ne ne ala musuru ko ke lo khala na
2: ayo
4: e ke khai yo
2: baka kan ne 50 mo san kindo li peli wo
4: in gina li pele 50 mo gina li pele ke ro hie wo a ya kan 50 ke na ka digi sheke
2: ayo mi ke ngelo kum hera wo la ka radio eteta ka mawani
4: a he
2: ndo mo lo pan
4: barera
1: ante ko haso li ka na soro magas dire ni wakan sipa na makoma so mpaka mujao kati vakani

0: Radio Olivera Vera Mawani Neri Owani Omakasa Ole Lovan in Tuna House Wella Sinchene Sa Omakasan. Narokore Ehali Anu.
1: Slamakal.
0: Vakani Vakani Sina Nanu.
1: Telma Alberto Luanta.
0: Telma. Monkala Makasamo? Monkala Kulutushamba.
1: Who told you?
0: Oh, hito yu ndiwa sheni?
1: Wakaputula.
0: Oh, ndiwa sheni?
1: Wakaputula, wata mela karasha.
0: Ah, ndiwa kaputula. Ayo, eyo no kuhaya kaputule, uira ya kumelele saisai. Masi, nika haya, oshkola muneta?
1: Ena ayo.
0: Muneta klasi sheni?
1: Oitaba.
0: Oitaba klasi. Shimwa limu, ntokoni yenyu sana, akina kumunituela saisai.
1: Nimueta kashoku, ikarta, romuro.
0: Niwano samu kwano sivelanu hiya so shkola rupa liha siwa mhinati upio kati anyu?
1: Akina kona tuna nikina ugantuna. Ya tuwela rutuna alopana.
0: He. Vale mungu kana siwa kanisheni muu ya kalasa shilopana ya washimiraba muu muu.
1: Ati ya nakano wana na mwahaya.
0: Ejeni ngaroni mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku hene?
1: Mwende kwa iwe efetu pa mwende ramboli mwene.
0: Manera mboli wewe ni mukumako hui.
1: O shkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Be shkola ene muri morote ibela.
1: O marere.
0: He. Masi amira bwe na nkala momo, nkala opoma.
1: Nkala sa momo. Ayo.
0: Nyuma utako ukiwa.
1: Ah, kindi wako masin kintu na kino akotraka. Ayo.
0: Ni mneto shkola wigo.
1: Kineto shkola ayo.
0: Mneto kala tieni.
1: Nona.
0: Ndonyi musuwele sa wera kala kwinyo angokiwa, angoka niwese.
1: Moya kini mona, kini mwapo ya nikini mwiwa. Ayo.
0: Uwiro mika wa hiwa see?
1: Ayo.
0: Ayo. Nyu mungkala nani? Mungkali mama nyu nunuwa nyu?
1: Kala na maga na baga na shiro koraka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mwile mnaeta kalashani?
1: Nona.
0: Mnumeta nona. Mnumeta mali haho?
1: Wona sawaka kino mali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, molumosheni, mnale lanyu. La kuinyu yawa mwuka ni wa telefoni. Mwuka ni wa msuruku. Senkonto para uhapushuwe piruwele ya roa ele.
1: Kinira uira. Hiyo na shitiana, hiyo na mashove. Na vayo kamisuruku yoni kodreke, ni roko wanu no upiha. Ni shikeko shikola mwadu ni malia usoma diya na njene na shimena. Ateli wa hoche la sosome, trio mikini yoko onaka, murimo oloni kiwerea. Ontele wa kontosi anu, konsi anu, mune ya rakontesha anu. Etrio mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali, etrio mikawaha keni kiwerea. Ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene. Inayo.
0: Kuna yaka kavi?
1: Kirina kinsiano.
0: Ahe. Nyo, telefoni wala na mtu wanyiwa kumitonko ni hiku no wiru wa kamine pelo wala?
1: Kotoko kino mkota ka. Ayo.
0: Ariti shitali ogo?
1: Ariti shitali tu.
0: Kasi mahiwa hiwa tu matata mwanyo?
1: Mahiwa hiwa. Mkawake na ni matata mwakaro mkota tu kwa umi telefoni ya telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyu, wiru mwala vila nikashisha.
1: Ya, amiga gawe, ahinyiwa ni mika mwanene, kahinyiwa. Ayo.
0: Isi na jimniti ni wani?
1: Kiniru wa fulora sileri yushuake Duarte.
0: Ayo. Kwa shukula mwabahe makoma soapa hapo wani, amusi?
1: Kina baha makoma soapa ka sileri yushuake Duarte. Kina baha isalamu wa magadina alperdu. Kina baha isalamu wa shima anakote na uwaka ni hini wa grasinda sapunedi. Ni kina baha isalamu na shabraka yale kintuwa anakote ni Milda Ilario, Ordensi Alasaru. Kina baha isalamu Junashtina Jose. Kina ba isalamu nilisa jose, kina vegele saya uira. Ntwele kwa mosa, nikaleke mahiku wata, nihinya kulihanaka, ntaratosha kwa ushkola.
0: Ori baba papanyu?
1: Babaka kukanle.
0: Okana papa radio, okana wane radio?
1: Okana nai.
0: Mulele mikrofoni, mwira papa, eri emu kipanywani nino mkiwe kevo?
1: Papa eri emu kipanywani nino, tumiga nukilavu la mwaninyu. Kotapela vanchene mananka kupeli uira, kino kala kilavu la mikrofoni kiwanyi o radio.
0: Ayo, mwire radio eteta kama wane toki panyeno.
1: Radu eteta kama wani toki panye okeresha vada.
0: Washukurela.
1: Nimi kuotapela.
0: Jamal Sisa ekote ya radu eteta kama wani kumelo omakasa wampula.